0: kuka mse mse ani kea la lakena uro manike ibra muso ni ke te lakanya la bara kudo aite lakanya la nidofra kudo kakaben kushama mabao beni la namuni kwenye ife mse na lene kuka namunkuda la da menda ke muso disekela aire di aini ke diseda kanya la ka hankini kekilini
1: yala feminizmu no ye muso ka hake la fasali hakli nenyi aleni anka farafina tabulu witanyo afe
0: aha okuma kasi abao ani tobla namu tekleli ni ka farafinata ida ye namu shama bali ye farafina jamana kono bao sugu mene ya nafula makosia siye ni ka amarama ni kaita muso lako ye nyamenka namu buloma ani iba play tata utekleli ni bora play na bora kwa sulaka ibra ufra tekleli okoso nafula kume mili ame ye nasre ibra koko kambra ne kuka kuna bale adoni wole koso mbi ni ala kosila kudusa ikasia musoma yerefu na furu kono wole keifu na tise benado
1: yala okumaba iraka foko femi koni ye ni feminizmu kwenye kama famia anfea
0: oho ama famu yade bao mwe manya ye mkoso tobula juko na ambra juko teklimi muso ye plasime na tobula muso ni ke faida uye la kanyalale demba ya la musaka yini ni naifula wako depanse awo umu mefefe uli muso ni ke la kanyalale tobula beribuwa kwa barake kana koni ni kata tomasire buloma iba tambra kele wala kwa barake keba barake adina kana muso msaka dama muso mna kanka menke lukono na ye tibili nifengu hili bado nifengu hili muso duke bon ni kafoko bo kuka menke la tobula koke tibili ke muso funa tibili ke koko lana ya ikala adigbele adona de
1: chama famiara ula jigiba kulako traore anye muso do ufana haklina soron uka hake la fasali haklina inka anga ululame
2: feminisiye mwoye boko membina konsidere kon muso kanga beneficie droa dola ni liberte dola qui va du principe que situation d'obé no munu kenno ka muso désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ou la féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminicia ou battu muso ka seka kalanchoko ya nena parce que oui it me seka kalaka seka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi e la posto do kumbe no e kunte seko osoro muso kunte seka voté folo la bibi na obike
3: féminisme te fana ka fo mbena fo dro ni tie ko kele no ko kene mbé keleke hake dobe nga dura dobe ngosoro nga ton dambe la luko na iko cheba dambe la chukumi nganga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me ankara na ke doyi ka foko ai nete son chete seka yele na kanede ai ke dunyi efu ne ba nyi muso bela gele se de kabla ikungulo la sutu muso kura munu me na wili no me na tache la sikero kura ula kabla ikungulo kono ku feminisme korodi ko menka keleke nka da josari ya unini muso iye kalanke ini chee kalanke linke de kabla ika hake kono de kabla ika sari yako wa decision be tayoro mi anga nyini anka ta ulu kono na nanka anda ka do akuma la pour que development durable be soro
1: ambora si san ka muso nunu la me o la traore hiya la muso doron di feminisi wa wali ma cha ufana be akula
0: oh bo yam fonselado muso ile kasha feminisi do parce que muso ite do do ko ayla ayni haka men kata kuku u daima na from ko droit ay kan ka men funa ke ay ke ko kuku funa long ay na from ko devoir donc o fla do ko fla li feminisi basi ireredi boni katamra man kala folotre muso tumba ke muso tumte mai ni kala yi fruto di yi di la ke ne ma ita folo ngoro ki di ma sa fla baba ngoro ita folo ngoro ki di ke ma ike funa de tre mai ni kala ki muso le ni bo feminisi ko ko mai ko muso ka ne ka mai ni ka ye ke ni feba ke mna kan ka mai ni ka ye muso ni feba folo ma la feminisi ko yi ki ba muso bo si ko mai la cross li boloma muso le kasia feminisi do parce ni ka ba ko feminisi muso haka ni ni muso le kasia ro
1: kunjume yale la sisa musula kau yere damate ga sega nyogon famu akula
0: bao anna fente di tenkuda le nan nale ambra ya ko anye uke mbo baralo dide musodo yeye meyi koko ambra namu yu koko la sabati weni meyi koko no konto meyi koko ko namu membole membole koka koka na wadi koko kole kanyi ambra namu di lela ala de kuru flame uri tise benaro kosebe kuro bore fuita la uli
1: ame wati mina iku sisa yala ama sisa muso uka hake ku uka fo kabidi unka la monda mnewa
0: uka kanka fo wele kola kodoma bao ibambra maninkalata mandi mkono nado onei duka mako nandi ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni lasigi la kalali ibu ike bra ikanka ketane ikanka ketane ikanka fotane kile aflana nika furuta amra maninkala muso furusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kula lali ji kalama ni jisuma la ji kalama nkolo le ki boye ki di gbele asoro yi jisuma ku di heref na soro yi o koro mu di ko furu di no ya wotu di la wotu da di gbele a sabana muso di masra masra ro odo a foto la nya anime kakan mande sera nya me ka muso ka kan kakan yam ka wule fola yi ma wati a fola ma wati ni fo ba mu ibre de ke to budi na sara de ma o fo neta fola le fefefefe wule ko songere ni la la konsi la de muso menu ye ay wuluma ay mansa ikuma kamine la de muso menu ye marala me ye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ke yini ke tidi kebra asoma so ro buru kebra kudu te sala kudu tula la ma koni me claire ratika ko lu ni tike sa ka fo ne to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asoma sema do no ne ni ne kaka ne ni ne kaka ni ndapo na saraka do ko je reclame mon droit asoma sema do wona la classe ma muli ka kudu sema sa amra fondala do
1: amega ta sira mi yere kan yala tena se age fere ga cheni muso ko do nyogona
0: ay ugbele ni ma muso ugbele ni bawo ni muso ko femfere ko foka ni ne ke ke buna ko nte ko nte o kala adina ke sema buya di ka fonko yon ko la do ay ni nyonte men ka kan ro se ke sa fonko yon go kana do wule ay isi ka foka benke ay isi ka foka benke muso kana jo kema ke buna kana jo muso ma an yere bala seria do o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo kema pa ki kana bonsani ne janke ikana musu da makujani ni ikana musu posita ka o da mara seria ko seria ile di nimbe tale ne ko roman ka so mara seria ya fulu do fulu la sa batile baye ambra frafina fulu sa gbelema a shoma shoma do fulu sa gbelema ko ni ne da ko kura le di seke sa e la namunte mendi a di gbe man kai ko ko ni iki buru ibu kala la ku ibla mo gbe kala la ko ni ma jala ki di uro la ko ko te do gbe di o ko da ye mendi ni ite mendi ni ki re ke odi a di na gbe la ko so be
1: ba ma non fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki be ge do makala fili
0: ya don ka
1: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulufana ka gere makoro la wala sa ka sega feminisme ale nya don kosabe
0: ka poko ka nya don feminisi te ambra na mundi poka wule lon feminisi na lastrona feminisi bere ya ambra ya meni tobla tobla tate kele ni no wule folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra ke ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka bla uro gore bra problem ni bra problem ni ba ko ibra namra wuli lukono ibra namara wuli de kurukono ibra namara wuli kuru jamana re kono
1: ay wa sisan la dilikan du meme ibolo
0: me ina le feminist dia ya atajinya malo le nkoro sa furusa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba wodi furusa keda na fura wat koka musu hake me yete da kura me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first ge adama de ala o koson ne di la lili men fo beye bien kura me ni koni koroma la nyonka ka sa aditila jimina yamenka ba wa amra namu yende ankara ina namu kodi nanka la nang jorangire maka doila do namu ka doila namu ta a adina ke sura budi ka fesigi adamade ala
1: chama famira ni bela jelena sigida kudomba ka jigi ba kula ko traure ka bola gine jamana kono ambi fuko sobe gani jabi nununa
0: kubarka kubarka
1: Nine kera au kulu garsiga ebi, muso uka kene eje muka mkono, au niche au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
4: Au nura, au beka, RFI de la mennege kanye, tanu ramla be moro vya ani kunakri.
5: Sarata, kamara.
4: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manaden do tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka on bese ka furu ba pasigi yogo yogo ambena nye foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigira la de muhamini u kala kana la yim ba o nya tele sabaye kasoden kemen yon sira ku buri ka bo kaso bonaye nga alisa u mo ho moni fla de dron sira kaye la kana ti la mon fe Mbena sigida la dendo ka jorokan wlame. Mbena kena yukunche ni onuka la debatele flana kene ye New York. Etazuni kia manangema hale kia lenko kala se kene kankunun. Kubenu kele nyohon iran tati nyempeu. Iran kia manangema ale ya jabi bi kutenu bolo jigi. Etazuni nye koro anura wa audonse. Aye kuma minu fo taxi do kono o de tarana ye kitiso nya koro wabi gigina kritela la ngini kaka san kelen ke kasula ambe la gine jamata mombli taxi do kono konakri mombli borila Ibrahima Kamara ni tamimba to Seydou Ba Souma be kabaro uda sera mankan ko do ma ko minu beson ka ke jamana yin kono na tawla nga la kanati la modo tumbe mombli kono ni civil fini ye fanta konde tumbe kef la ninu ka kiti kene kambi
6: Seydou Ba Souma ni Ibrahima Kamara la kitilu fe jamaato la kititela la dala kasiliro akala nginin ko Seydou Ba Souma sankilen kasoke ko Ibrahima Kamara ilabla kitinindo makasilikeni mo flamen kandi ko nata yalla kana bembali yala do ma jamana kono Seydou Ba Souma minani ani Ibrahima Kamara la badunyo yale koro taxi do kono kona kri badoni ndam nara Ibrahima Kamara le bulu o mentre mambili burladi mambili burla men borni woka nyaire kale mambili kono kwala grando e barala batala ko ka fola nye ko October karo ni November karo telado ko keledi na kelagine Seydou Ba Souma men sinada fe woka mamili bor la gebi ko ho ka fana mbra kumani men ko le ro kwa e million mwanyini na watini na kana msokoro bala wa Cote d'Ivoire jamato la kititela ka ira kititela la ko mo fulani ndaraka na irande kwa lana la koko do na tokela koro ko Seydou Ba Souma trabulo la bena ni nkoledo ko ni nko truk kante kala mo gure kun kwa ka kan kala Seydou Ba Souma lekun Kwa Ibrahima Kamara sensitado, Seydou Ba Souma ka ira kititela la kwa sonte ninkodo. La fsala tabolo, airela aire kumaka la kititela nyana. Kiti libra la wa September karo nintile bisabala, kititela ketwa la nyangilil di la lumena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
4: On kiti kukuma obetana ye Niger 600 halifana nomine lendo akafoli do de koso nga bololo sanfe nisenina. La fasalike la Abourahamane no Lirwana halemi ye faso togala tonden ye fana. Ablara kasola niame kunu mandado depo akunye lomba una kerefe moho ukafola. Abourahamane no Lirwana nomine lendo nka ye kuma ufoka ngesin kelebolo ma kuma minubese kafuruba basigi yogo yogo. Sisambeta dunia kiti soba sepeyi keneka. Oye Centrafrique Bambanki commandant koro Mahamat Said Abdel Nyangi bi sepeyi ko kyanye fagali wale uni nijugia wale unyasi adama deyama asamba flani tani sabake leo senfe Centrafrique abena saa kia minke kasola okuni mafofolo ngayani wo lalesha dukule sepeyi ko Mahamat Said Abdel Nobe kele ko juguba kiamandela
7: Oyere do sarata Mahamad Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chama nila kanyesi mugoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mugoka jien kiribomba sepe ye jate minerike chenka barauka wati mi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chake danya mugoye ujabi ude aira ku Mahamad Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mugoka kiribu inka fola ka kumbe kasula don tekani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurugise e ka soroka jibon ukan sepe ko ko ni matoro wale nunun kololo be se ka yele ka sula deuna wa kirin keneka mogo tonyole un chama ani usomogo uluye o seria ka fra ukan kiribu main kritika la ko Mahamad Said Abdel Kani kumbe ka sula deun bla ka so fitini do kono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kuma te yele ma ula ko ka sula deun nunun kun jaku yale ne do ka ko nyegana taka o ke duguma sarata Mahamad Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nyamogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antan saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu kuro anti balaka disibado ufana nyangi santan duru kase santan fla kasoma keleko juguba ukelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri kuro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadim kuro Alfred Yekaton
4: Lala isha dukure ni kini ngefali ula Tigre Bamankiu Etiopi gamana la ulufana ya la sebi kube kele udamine kukura marabaga gyankulu kama ube dansi gisan nani nyohon kele la lo benkana uni nyohon ke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga gyankulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ne flade ke kamoho walika nitanya Etiopi gamana yinkono yani benkanka soron u benkande beka la lotan Rusi kanyera ye keleke mercenaire fosi dete Togo, gamana yinko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana ngati jawale kela uka dunin krosira togo koko dugu yanfan fe al-qaida ni eta islamik minu kabinkani mteka koti ge sayel malala uko togo fangasina usunyu ka joro ira jwe karula ko abayiko risika afrika kor kele ke ubuka jamana koko dugu yanfan fe bi robert duseko ko tunya to foli ula
8: tamba kunda gishigini shigi domi konanton
4: RFI ambeta Liberia jamana la Magribi manadeu ni janto de betan sabu ni ateli sabaye kasoden kebe nyohon sira kuburi kabo kakata kasobona ukiala mwane fila de dronyera kitiso ni polisiso ye la selike ko jamanadeu ku janto wa kuku deme ni kunafoni uye ni usera ka kasoden ninu ye oruminu kiyama ingatelendo iku wali jugu kela u ubeka dugude unchoro katafe Kuman faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
9: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
10: Australian lo anga sida la kanakula. Ni kasola den numbi uirema. Useka bi, dugudonka wati be, krenkrenya la andonka. Kasobon korosliba orchestre le lo, mwo bole no nyenela. Nga, akaka, korosliba chama li kata, akasobon lakana. No aketunka cha, madala, nini bole walon tumike. Wani reta sien foloye, kasola donka bole ka boyroina. Anyondo tunde la kake anye olhala kele nkono tukuni nibajira ko dole ka kanka fara kaso bon cross libao akeka anika la kana sabatini banyi ni mrabo ka fere o kolo guria ka kaso dem bolle no yoro nyini anika siki dala don fana la kana
9: one community to help our safety
4: Nigeria joyrobati bi woroni kelende galakilendo ku ye forba nanfola uyuruku yuruku kata sanka so bonjo etazuni kemana kono ni sambi sabala baula o galaki bora farafina la somili kala ukala fasa kulunka gate mine sebe do de kono kunu sebe en kafola sanka so boni nu nanfola beben dollar wari million kemef lani kodema sonia rola yale farafina la somili kala ukala fasa kulun nyema musoye angini kara RFI français kanfola ufe
11: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
12: Diado de Domime Aira comme robi dibidibi kola ani surasi fanga kofe. Bao ambaye surasi dobe surasi abla kado civilia barala walima kalakana ko barasu gureke oromina ubeyuruku yurukuke krenkreniela sangasuba usanila. Ani fana ambaye ko mara ani ladala ko nyamgoni surasu bulok menyoko buloka barake umi fanga do surasi ala. Tajiko okum fana kono Nigeria joroba tikudo ko Folundo munu ye yoro kerenkrene do san Etats-Unis fandola. Oro nununa Nigeria jamanadun chama be nyogo soroyino. Ola mugo ku digida no beje fanga mika ko mi bena yuruku yuruku kele sura si fanga ku koro folundo u mina ko sebe maraba wa munu nana jamana ku tigi kalata ko fe fana be gatanye no u wale ni ka jamana furwa na fulunga na mu usagula o duyo ku gelen.
11: Nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort.
4: Maroc yamana deun hulube kuka wasaden sugandi bi moho million tani worode welelendo kalata bonna ka wasaden kemesa bani bi kolondo ni lolu sugandi kalata minube ka keka soro yamana deun be geleya kemande nyekoro iko bala soro mbalia feun sanko geleya li dama kanye balia dogodogo tunkanata misali dokera moho wairi kaka bollywoode ye maroc ka chunka don seuta gunka Espagne niye a karofla nyoronye. Fangore fe Etats-Unis dunia tomba unika la deta ku bisegi ani kele nambe ka tanye. Kabini kunu wafo tenelu njamana ngema ubena tugu nyoronko kuka dantigeli uke. Na gine njamana ngema mamadi dumbuya halika danteli makononi anfe makononi bisa. Anfe nege kanye tan ani konondo watila okoro yani lor fula nyoron. Yanu kake kene kambi iran njamana ngema Masoud Pezeskiande ya ka danteli ke. Aga kuma unyesi na Israel ni Etats-Unis dema, aka kemana minube nyohon na mwaye norian e kemana kono, Etats-Unis kemana nyema kele unko kujala ki kene kan kunu, Iran kemana nyema yeni neke agyabiye.
13: Jumhur Amerika goft ma teroristi.
14: Etats-Unis jamana kuntigi yanjala ki kauni jatige wale kebagawliji. Kasoro jatige wale kololo bina aunika. Ne bora Iran jamana do kono mina aunka nyema babonera anina. Ne bora Iran jamana kono yuro mina tigitigi ube mugujugu fli kalanso ukan. Etats-Unis ni Israel ye mugujugu ta kufli mogo ukan kasoro umafosike. Mogo minu nye jatige wale kelaw ye. Minu me jatige wale kelaw kokoroma don. Aleni minu me jatige wale kelaw kolosi olu de be ka un jate bi na fo jatege wole kela nga on ma fosike anya yere la kana drone anka jamana de minu ma fosike kololo bina olu de kan mugujugu filila olu de kan nebe hakli jiginke ko manake toto amina yere lakanani an fanga blajelenye ka nyeshin jatege wole binkanuni jatege wole kebaroma noye etats-unis ni irani on me fait drone ka balo oronyani klenea kono oludun fleni ute jien jo saria aussi de la bato
15: delesh mi khat bombaran mikone be terror mi
4: ni iran gemana ngema ka folu de ka nyeshin etats-unis ni israel ma dunya tomba kala de kenekan irani etats-unis re ka kelen okum kono israel etats-unis sa ale ka nyangili u lawale yali damnera iran kambi okam ma dunya pankuru kakeda kemayu ka pankuru ka tagani ka segi mpo ama iran gemana kono etats-unis ye garantin de sigi iran san fe kenen u kan ka kan karida ke pankuru kakeda u ye iran san fe kenen tagamay kama kunu shintun yo bagabagali u lagu si awne ke lamani na nega kala fejul be mala son ko le volo mbaw la soron ko fe doni

0: temene ankoro tigre bambachi wa ani bambachi kuluworo ye alasi dantigali dokono kubena faranyongon kan ka marabago kele ani ka ministri nyamogo abi amit ka marabaga jekulu bi kabini kuna sini kele obora tigre marakono ka wara jamana ya maratoka bi bambachi ni sorasu taranyeni kele ye amar ani afar marakono adamadia deme barakela doka seria ula kumarfati grimon kumaga ke afar o serikele miklaga afarakan kumogo chama jugina ani doye usi yorobla kula ila kili nifenebe amara marakono.
1: Mwakumba kanuteka nyefoli u Yemen bambanki uti u olifana ni Arabi Saudit pe nyehona alisa Arabi Saudit ale alasebi kuye uti uka misil warola gusi sanfe ko misil utu nyesini taif ni yambu mara udema merush kwa gifanfe ninu fananka kele u daminera kukura jwe karudela san kiaman kele ula loliko wafanfila ubeka jate ula AFP kuna foli disoye le kelendron kono bi moko keme ani bilolu de nitayara karinyo honna usenfe karinyo honna utumbe senka niger gemana fana kono kunu ngati gawale kala ode bira sura si ukanye tilaberi manala malik refe niger kala bulonde yere benkanin la si kunu uya fana kan ko sura si kama nitayara aleni uma gatte kelenfo maimuna zerbo
2: aka dantikeli kono niger kele bulo nyemugo so kuka sura si chamani tena kunu binkanina nga uma u akefo ko do jogina cheni sira kele menen do fanama kele bulo minisi son ka fola ko binkanin kera kunu soroma ne ka nye woro wati ka soro sura so tumila kana baraula ka bagan suali do yoro nyini ko wati lila uni ke marfati u kala nyona ni kele bulo yere kuma akere ye kele kulu mercenaire ministre son bitanya aka dantikeli la ko bona chama fana dona jugu fe o minu yere jaguyara ku kosigin goslu farnya koson wako jamana surasu bi larawulula kele ken nukama akli jigla utkalot le bi sabate mele jamna imrabo nu deme bagarusu sira ka surasu ka murutili walendo nyakro tige nyami ka kon onye jatike walen binkani do tun taraka nyesi niger pankru jiguroma anyina janvier kalula jatike walen jekulu ejs le tunye otriata kalo wora oko wore kra pankru jiguronna wa jinim le tunye dantikalike ko binkani tikiata
1: Maimuna zepo kanye fole u benkani ka Niger jamana kono kunu ambe to Niger ni jorowye minu beka sinsin kanye sin Musa kakaka lahalayama kuna fole jila imaye wa kuna fone ya fosi masoro akan kabini abora barake yolola niye alokun sabani koye sisan kuna fole jila u lafasa tomba reporter sans frontier kubeka radio tele sarawinia kuna fole jiso nyema inka lahalaya gyate iko diago ya tununi kabini akokera kan beka wulifan kama feka langini ko Musa kakaka ye Aman Mana ale Cameroun kuna fole di sebe le jour ngemaye anka fananka jorokan lame.
3: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon, tiens bon cher confrère.
4: Mba fe ka fo Moussa Kaka ye ko aya ajeya. Ambara ke nyoron ibamba kosobe. Ni ko ka gbele ibalma o ni ka de mayauma. Ngisu kasi ninde pa uni ya samwa nyoye ituye gbele asugo ni soro kasabu keko owatila Niger marabaga utuye idiago ya mine karu chama nkono ituye gbele ya kono owatila anka wulika jawdu kera ibla li sababu ye Musa niye la mena ibamba iji ya kosobe kere gbele ni nga abena ilelima ambina bo ala kasoroku anku una ireni
3: et on va ressortir la tête haute tous ensemble.
1: Aman mana kuma ka minutara RFI français kan fola o fe Mamoudou Diallo ale you bayelema anye la Guinée kuna fone diso uluka fola siraba kan kasara do kera sabuye ka mohotta ani flagneron ni tan ya kisu dugu marabolona kuna fone ya ula siraba kan kasara en kera watila kasara toni no tumboto furu siri ngana ge yoro dula banian dugula wa ko konyo muso yerebe bamba tawkela
5: Tambakunda, Gishigini Shigi, Tomi Kononton.
1: Tambakunda ni Senegal Fanto Bela Nege Kanye Tan Anurom La Temina ni Sanga Woro Yetan, Jamana Inkono, Mineli Folo Uda Minera Kanye Sin Samba Fla, Ani Mwani Kili, Ni Samba Fla Ni Mwani Nani Ke Wulika Gyo Utinga Ni Uma, Osa Una, Gyate Ula Moho Bi Woro Ni Lulu Nyokonde Kasarala, Wa Ukera Fanga Sinamaton, Wati Fanga Sinamaton, Pastef Ka Wulika Gyo Udi Sinfe, Pastef Minyema, Usman Tsonkoye Wasabolo Nyema Esisan, Pastef Kanumba Dode Yima, kasi kitiso nyakoro samba flani mwane nani ode okumu kono sanfe karanso Université Cheranta Diop lakanaba do minera talatalon ni jugu ya wale koula anno minera sa ni jugu ya wale koula kabla manda do depola mwos